kayo sa Diyos kamanta, paipagsinita mo siya naman may lipani. Niyo kamanta tayo ta Diyos mang manyang upanggi, paipagmunay biga, hindi kami tigra mo pa siya.

0: Taitarius karunataka ñutu allpamanta rurashpami paypak sinkapi kawsayta hukurka. Chaymantami runaka ña kawsanata kallarirka.
1: Ay, achka llakillami kani. Ñukanchikwan tantalla kawsakuk ayllukuka kay pachapi sakishpa ña rini.
2: Ama llakirichu ñañita. Ñukanchikka kaya punza ima tukuna kashkataka mana mariyachinchikchu. Ñukanchik kawsayka ima tagari. Ñukanchik kawsayka puyu ashakama rikurishpa ñapis chingarik shinallami.
3: Chaymanta ñukanchik kawsakushpaka Cristopaymi kawsakunchik. Wañushpaka hapina kashkata hapishun.